tartata na towar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolnyen tekle hunong karwe kata ka wonong kat nso ay kun hinil nalara ngkan tala ay kun hinitise ka hunong karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wenyena e charite ne kor de pagau ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walnan wa muwa muto nampa wa fala nuwem pasewana wacara watena wawasa takuti tetemerta walika sta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huahu o hala fiaka sarta ka atikisa awarta o kwana la fiaka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga yeku linda tokorota minister nampa nyalo ala fia awarena wembatan mata sone wahusu ala fia awarena

0: Aha, to go on a gym. You're a sack, but my kitchen and up the bois. Then a yay, kick up canne. Can cook on and sack a blind yarn, puffin' liboka blind yarn. In jam, so can jam or port a bena we, kapuni na, kyoto sa you puny need that. Can sack a dapon, so could they attack by me, na maritime at temporal blind pu yard. Lily mo so kan jamo potbena wi mon ko ne lu yot sa wi mon ko salade na ma de san kara atampon na grand lomé atampon blan yar ngulum ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na da gba ya na cha ni lejo ngbam ya bana na tin na ngulum ba na kan ya na ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na da gba ka fala ban ka ta de ka do na da gba pur ke ye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tro to go da ko na a pipi ko pe ngba po a bora ya na na che bo bo nga ya a nya bo
1: temi o mo togun a wa kan e na gbara atu alapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pe atu alapa ama abo che no na imeji ona chenchen abo che ti no jo ma mere lo no jo ma mejo otu ya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lo ntantan otu ya wa abo che ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye be gba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chika nyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa o ponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bo gba ka sun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

togo buga togo bufoka madede nal mi minna bar orandi hida na bar bar har ne mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rundu de ga matar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log tal ki de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redir mi de bat dran nan kan kargan padan nan luma berim gun ba wana mi mina barto wada ki ka wirana kasur wule wada gele bana asan kala nan murana aina ba san kal balani ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi mina kab san kani kab pa wule wada bu pa mi kala bana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kala ni ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be ibe mi ti tim bo na tim bingna mundu bana man tu tora ba wunna dumi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asu ni da banna me gun na hatun be sana.

tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa muwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumbata mata soni wa busu ala fia awarta

togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada orandi hida na bada bada har na mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi logo talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban central plateau pada nan martin pada redri mi tabat dan nan kan kargang pada nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidri bawana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalanka binu misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kaymadi yiko kayta wule be ibe mi titim bona tim binguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti togun an kamini si asugu ni da banna me dum na hatun be sanata bi ngetu yo

tar ta na tuwar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mati atata nutasna maritim taman na wolingan tekele hundong karo ya kata ka hundong kata nso ay kun hindil nalara engkan tala ay kun hinitise ka hundong karo ya kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate atata nutasna gran lumi nerisiru misese muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikarite nekor dekpa kauka ay kun nyere ni kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka falana wara kung bata karana wara walna wa muwa mutu nampa ka fala nuwem pasewana wacara watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga yeku linna tokorota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumbata mata soni wa husu ala fia awaren

te nekpi kala ka le gungko genchi ma nyi nyare ka ku bo mu le to to ku te be anyi nguri ye ye fu wo ku i le be se be ke re to gu gendere re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto prang prang blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo puru rebe kende be kende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tilri chevie menek lengke pulo mete mele etinine ika flak fevi kwe kunle kasa kro a kro ko

0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里我阿东。C'est ma prière.
1: Ikede pataki, lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi. Daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si. Eyi ti ijoba lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe. Ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye. Nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi. Ni won pin fun awon ara ekun Arewa, ekun Arin, ekun Esa Oke ati ekun Gusu. Igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun Kara ati Igboro ilu Lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo amodi iba olukede alakusu ito ilera ati awon olulufe won.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chika pen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo me fale nogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba anglon sinta we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opon juni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko ma mu e nko e tindi ndi chelakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Kan kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yote sa wi mon kusa lada. Kana ma, sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne chula gabna leke ne dan ka blatine na do baba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yurum gobna kanya ne ma ba jala ma ka trne ka ne ma ka na do baba ka fala ban ka tade ke do na do baba pour ke ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo kunya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko pe ngba pa bora ya na na che bo baba nga ya anya bol.

ka madeda nan mi minna bara oran dihida na bara bara arna mundu mundi bambor be bar baki di kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irundu lega matara na bara ar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi da gora kirin ana ba sab yelka ta kirin aninde bindindran te bat san saban central plateau panan martin padin redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berim gun ba wana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san nakal balani ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dawru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana ma tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banla me gun na hatun be bi sa.

0: togo zama bagal mi somdo bna gane bli mi sobol wona bli ye botu goya de yun moda no no al wat da la zi be te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi mi bituzu fe de yo taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de yo karo holu da gitta da ni lumedete da agitte da alwat ndubaru mede gitte da ullu ni ndete da gagalola ragi hili zize poga de yu zobolane ele rok da kaya ya tiki ngu gagalola ramba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala ngibula bane no yusu lune ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini vda turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne botu kudong tom done minisi wei jon ne do nada la fi do meyo ni misuru ya badam no non posisuru
1: togo wisa e ma meyla ne kal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro miente kale se se unon ka rewe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa no kanu tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol ngente kale hundong ka rewe kata ka unon kat so ay ku hindil nalara Ngantala ikun hinitise, ka hunong karwe kata ka hunong katana, akwasa ha muto nampa karate teta, notasuna gran lume. Neresiru misese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, pawe ngena, ikarite nekor dekbakau ka ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmi takara yer ka amaire awanta kasa hami muto nampa ka fala na, warakung batakara na, warewa walna nwa munguwa muto nampa ka fala, nuwa mpasewa na, wajar waten wa wasa takuti tata merta wali kasta no apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia starta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata soni wa husu la fia waren

0: to go bufoka madere na mi minna bara warani hida na bara bara harne mundu mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rundu de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log tal ki de wala kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau parna no martin padin reider mi de bat ran nan kan kargan padan nan luma berim gun ba wana mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga no murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi minna kab san kan ni ka pa wule wada bu pa mi kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken ni misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mini ti tim bo na tim bingna mundu bana man tu to raba wonna du mi ida be imugu getem bo ti to gon an kam ni si asu ni da bana me du nana hatun be be sana te bin getu yu
1: eska

0: Nkwaba, Adam Marva, to walk one is our more. The case are two, but it's a king of the car. So then he yet a cargame father room, a daughter to Namay, as a thing in a man who stumbled and created to whom. There are one book that done it, but both to that of Tinamaya. Could you ever get about the name? Be it a Peter at Nani, the Payan is a Peter at the new town with Tinayan Yara. Papa to the gender pump, who time would see, I would see a quarter to the wood time, which I would see. A year at the pump of wood time, which I would say a quarter can me till you wood time, which I would see. Kadani ye tu utang yem kuri ye bisa dari wana kwa ye bisa tidak utang ubeni cara utang kusi aku sih dapat ada dua momo dah dia utang ni apa tu apa hari dua siapa tu ting kau di tenir bunyi bukan dua tu ni apa lagi lagi biasa kau ini nama beli boleh kau di dua momo aku tu nama ya tinggal di bukit momo momo baki na baki na dong aje tak kau tu ye pakai piku kepala nak ni aku ini baju ada nama ya kuwa adwara mi yaro amara fi muhammad har panji yaro kada kenda tamo kada do me ko ti mini si yewu ni oni do panna de de la ta de la
1: aha to kwa na chem ni yul sa ke ban ma ke tin na abdu bwa ni na nyai ke kam kan ne kan ko kona na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem po yar lili mo sawo kanja mo pot bina wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na da gba ya na cha na lejo ngam ya bina na tin na yulun gobna kan ya na ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na da gba ka fala ban ka ta de ka do na da gba pur kinye koma sai kene trete katung mak moy mo kunya fiba asempo tuna ti sai trete ko da gumna apipi ko pengwa pwa boraya na che bobo banga anya bona.

mi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

ta na to war togo wisa e ma mi la ne kal mete se fe na pisna ha mi muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro mi ngente ka lesa se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ai ku huna nisa no kanu tala ai ku huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat oso ai ku hin nil nalar ngan tala ai ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata no tasna gran lumi ne resiru mi se muto namba ai ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dak pa ka ka ai ku nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walna wa mu mutu nampaka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatang mata soni wa busu ala fia awaren

0: Nkwaba, ata mmarwa, tukwa kwa ni taba mwa. Ike ya tu, bache ikengari ka, ka totani tiye te kariba me pate kari duong. Ka chote tina me ya sa tari, teni na me utamura ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo totara kutina me ya. Kujaba chete batu ni diye ta pita la rinani. Kapa ye ni jeta pita la rinini utamu tina ye niyaka. Bapa tota janda pa ngutang uti aku sika kwata tsogo de ngutang uti aku si ka yia ta pa ngu ngutang uti aku si kwata janni te yia ngutang uti aku si ka de ni yia tu ngutang yia nguri yia bisi la ro kwana kwa yia ni ta te la kota ngu be ni ka ra ngutang uti aku si kwata do momo da dia ra ngutang mia ba atwa kwa ri do ti ya ti ka bo ri te ni ro nyi bo ka ndu wa ti mia ka ba yia ba ke bia ka ka ina me be ni bo ri ka di wa mo ma ku na me ya ti ngani bo ti ni mo Mobile, Kina, Akina, don't ye, Tarakuri, Paka people, Kabala, Nagani, Hawaii, my brother, and my yard. Nkwaba, I'd wear a miracle. I want a few more muda. One yard of Kaida Kenda, come over to me with it. Minister, you would mean only to one day, look at the other one.
1: Al'umma kasar Togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldansu.